Karikwenda ngambu kweli Kisangani Kisangani shika mwezi kumia Kobre mine tsase kateye Watu alisombe kana Kwa kumpata janjea Kariku kanga mwiti Mari